kinyoga kurukire maiti na menama nuva fere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto dine ile siyonde kurukira nishe kagita kanini watanira na mururi uamoria ntuko siyonde se kiumi kwa mbire da kumine mumu wankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kivima kia moyo tushokire murungu nkado tumugada ye na ankuru kitu mwene nkiri mirigo era murito nonto niwe umbaga nikiri kivima kia moyo jumapili siyonde kwa mbire da kumine mwankada inyashiru kiri.

0: Mwiri umenya ribubu wega po andevya siya kuna kuora ganjo kasi andevya atumira force one kumakiri haikia. Force one ndawa inainya ya kuora ganjo kasi andevya na niongeti lefamisol na uksikloza nip ires yonainya ya kuora garoundworms, liver flukes na midembayonte ya anjo kasi andevya. Tatebu wakie force one niongeti tosunseto cobalt na serenium ili tethageri andevya siya kukure buwega kusokeria inya ya mwere na kuora haraka. Kundiende dia inisha jetwe kana itena inya na ikasokerwa ne inya. Kure na force one plus irai na single strength na force one super irai na double strength. Ni kuonekana kumaga subaka mililita eganare mwe mirongo ere na idhano wankali ta idhano kire nduka shonde siya groveta kue na agwe. Force one eliminates worms and restores health.
1: Tutumaira madhaja maingi kusua kana mitangoge tuwebo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma haso likisikiza media max waves whether we stage dukene matatone mjengo media

0: Twitanie na DJ Teka Vaina Siribana.
1: Oh yes, tu shogara kiku ya kwa nonto ne nkwa na dhaja kwa hithi ya tena kuikere mono ndio lagia tele kulinga nawe. Ntuko ino ne nkwa na ntupa kanga mono ujangai. Yani kata toka doko kakona rasta na kana soma. No kia takira ntupa beba keguna beba maku nkauri ya rasta li no edho kia kithomo. That is what I'm asking. Rasta inaweza haribu masomo. 0702 965 961 kana 0702 965 748 kana 0702 0738 966 888. Hello.
2: Hello.
1: Na temukongo te. Hola, oye, que me meque u.
2: Anango, que voy a ganar, vengo y voy
1: a. Cano, chute, que llamo que buenara, ni que contanga. Nena, coria, terere.
2: Eh.
1: Umete, muenórico,
2: Mi invita a apostoro, batimogendi, guay. Daya, marima.
1: Oh, umete, que ñerico.
2: Comanda, o amasma.
1: Nena, coria, terere. No, mwishi kwenu umete kenye riko.
2: Wetu ni embu manyatao.
1: Oh, leuni lakuri ya wenu ntunembe se antoa embu ni makora kwa. Mare, oke muno le. Kuhu kwenyu ni mwona ana mara adhoma na rasta na anga kuri ya rasta nwa idhu kikidhomo.
2: Teka unduwa mwishi nere. Na kila mutu wa nazake.
1: No, Okay, thank you. Nadimia kune kula ula kidogo. Alembera ale mulume ona Biblia ni kwepa patenja ka njwiri. Hello.
3: Ina ala se uita na kidogo.
1: Na tende na woto kotire moka. Ah. Mamu yake. Eh? Mamu yake ni kwa huko tia ntukiromo na rasta iko lutana.
3: Te iko lutana akiri ete karamo tulu nego
1: esteta. Are you serious?
3: I'm serious.
1: We? Okay. Hega mamu yake ni sweetheart. Hello. Yee.
4: No,
1: in the car. Where the sun is on the way to Gatia?
4: My name is Frida.
1: Frida?
4: Hey, come on, let's talk
1: about it. Oh, Frida, how are you?
4: I'm fine. In the budget, right?
1: Nah, tia pole sana, Frida, niko kwa kwa jia.
4: Hey, so, when did you get that to the city?
1: Eh?
4: Isso agora ninguém tá.
1: Oi, pole.
4: A minha é de namorada o teu gulosa.
1: Oi, pole.
4: Mana o namorada.
1: O namorada é namorada? Diricaria te motea da guerria?
4: Ah, eu sei que o mona nangare te comando que daqui não é na mim.
1: Are you serious? Idoa mwaneko.
4: Aninga ankala aninga.
1: Idoa mwana kathire ku.
4: Na dado na bagere mwa, ibagere mwana akugita mwana.
1: Ni mawade makwe namo.
4: Mama safi.
1: Sister, baku batuere, kukana mbrada baku.
4: Ante mtu tade ya badaora gino, akuna mtu anazugulika.
1: Ngokori ya mbrada baku kana sister, baku batuere ku.
4: Mbrada baku baba tigere sister na aduna mwana pasu.
1: Mbrada batuere kubo.
4: Mano.
1: Na te aende batiko te adagiria.
4: Ongo no kumanya matula ba mili uwe. Maa matula ba mili uti mtu mba kutenya. Ule mki nonga kumwe kula ata mano. Na batale ya. Batale ya ba yoso kaba kakala ya kaba nonga.
1: Eka nisa.
4: Anisa datada iba guza domba kuta de kona mara pulu. Batada nisi nyapa. Nanti jala itu na sese nanti kuila. Nanti kadura teka aku akido doga kwa.
1: Kaduri morongo.
4: Nauga ano anteje. Lakini atambele kujuka na mbekwa. Inendu tikani ikadizine. Bada mnekana.
1: Haya. Nambe akune ile kukenda nda mwona nkamu jirikania.
4: 07
1: 07
4: 400
1: Four seven.
4: Never
1: lie again. Oh, tatiga the number you are going to come and I in ya. Frida. Kidogo. Atoga 07
4: 400 47
1: Ye to ambe ano.
4: Frinda ka adure.
1: Frinda ka adure. No na ka adure in ka kita pula ang kambera. Eru ma Frinda Thomas.
4: Frinda Thomas. Ina ora ina kebalo kaga sa dun na kama kanya kendo ka kada kano ba ambe ka kana kagwa.
1: Kukona?
4: Nunga
1: ba mbe
4: tega
1: ga adimo ka bwe ezuno. Ni garuru. Tutu. Tala kena zero ida tu.
4: Eto ngu eba geto zaje mona ngeron. Na ndi kanisa kaduri mulongito. Eza ente zeno tumwa nona ndi. Tuko mula. Otimbi. Nwa eto chukula ebe na.
1: Nisa asawa.
4: Na mbeto yo chibitane yo mboneza amulunga kambune.
1: Uye na miaka igana kweu.
4: Zate iti.
1: Onili.
4: Mm.
1: Na mulume kuni ya kutere.
4: Ina tere buluno tumwana na jina mawaza iba mwalekene.
1: Atoko kamwaleka huka thekiti ya fomfona kaso kakaru za tekene kwa ya kusuka njwili. Kwa kuna kambe kusuka njwili wega?
4: Mwana.
1: Kia na miaka higana?
4: Na miaka.
1: Ne,
4: I'm going to go to the house.
1: No, don't get about what to me. I don't know.